Gracias, Dios te ayudan chiman kachun. Dios te ayuda pa chuya siminta ya taria kunanga hawai kunakanga chay paria. Kichay kusunchi que Dios te ayuda pa chuya siminta kay Antiguo Testamento pe Deuteronomio. Kimsa chunka raki chunka iskunio hinaspa iskai chunka jaterni. Deuteronomio capítulo 30 versículo 19 y 20 niwanchi kainata nispa taitapa churipa chuy espíritu santopa sotimpi. Kausaita otar wanyuita, otar bendisis rakaita, otar nyakas rakaita, atyakunaikichikpa, hamkunaman niskaimantam, contra ikichikpi testigo kanampa, cielo konatawan kaipachata kunan churani. Chaynaha hamkunapas, hinaspa, mira inikichikunapas, causa kunaikichikpahya, apyakuichik. Yupaychas hanchik taita Dios ta kuyaspayaka sukuichik. Hinaspa taria, paimantaha amapone kacharikuichikcho. Hanaf pachapi kaktaitaiko sutiki yupa ichas kakachun. Kunang mi taitaya chuya simikita nyawin chay koniko. Kunang yari mapayay kuaiko, kilhay kimanta, kalpan chay kuaiko, sapakama, kay puncha o waikikona, kay palabray ki uyarek kunata. Sapapuncha o parmi taitaya chuya simiki siempre kachkan rimapayawanan kupa. Kuya kuyuangra, kakchayko aspankora, pero nyuhay kupa aling neikupa. Chaynapi taitaya kay chuya simikiman hina kausaspa hampa kutimunaikita suyanaikopa. Gracias, tukuy kuyakuywangmi, tukuy sonkuwangmi, hangman taitaya suyikamuniko, kay rimaikunawan. Señor ni Jesucristo pa, sumasumak sutilyampi, chaynapuni kayachung nispa. Amén. Kunamparmi, Dios taitanchik pa chuya simen, rimapayawachkanchi kay Deuteronomio libropi uyariyaykuna. Sapakama runam apyakunanchik allin kawsayniyo o mana allin kawsayniyo kanapakpas. Y Dios taitanchikmi sinihay kwachkanchik apyakuychik ya hamkuna imamunas kaykichik tanispa. Saparuna apyaskanchik banghinam kawsasun allin kak tiempopi tutarmi mana allin kak tiempopipas. Runaka apyaskan manghina kawsaspangmi kawsanka allinta umanayin tapas. Runaka apiyaskan manghinam kusikuita taringha utarmi wakay tapas taringha. Sasacha ko ikuna tapas nyuhanchik runakunaya maska ko ikunchik imapas mana alinkuna at liakushanchik eraiko. Dios taita pa palabrampim, Dios taita rimapayang Moises ta hinaspang minichkang Moises kay yaktaita ya rimapayay. Israel yaktaita. Paikunataya ni yuksisunchi ka Egipto yaktamanta, hinaspaya kanang alpamang risong nispa. Chay kanang alpapeha, Dios taita pa bendisyon ning ni hatu-hatong kachkarka. I Dios taita munang churing kuna katong bendisyon kuna chaskinanta. I chaharuna kunam, kay pachapi, muchas veces taita Dios ta hipanchako ikos pa kausanchik, hinaspanchik mi munaskanchik manhina kausakoy tamunanchik. Chaymi kuyasay uyarigliay, Dios taita pa palabran, muchas veces nyukanchikunata rima payawaptinchik runa mana kasukukanchik. Ikay pimay na kuyakuywang ni Dios taita ning, Israel yahtata, kanangay pamangriichik nispa. Chaypim hamkunata bendisis kaykichik. Chaypim hamkunata kalpanchas kaykichik. Chaypim hamkunata uywas kaykichik. Kayaka promitis kay alpam nispa. Pero kay prometis kang alpamang rehkunam, manam chay igual sungkoyokcho Diyos taitata katirakako. Wakirnin ka iskay sungkong Diyos taitata katirakako. Wakirnin ka nyambris kang kopim Diyos taitapa kontrampi rinigarakako. Chay mi Diyos taitapa palabrang rimarispang nitskang akliakuichikya hamkuna kausaita utak wanyoitapas. Akliakuichikya bendisyonta utak maldisyontapas nispa. May hintata ham kuyas kay uyarekliay si kay kuna hampak promesa kapting akliakuwa. Kausaita akliawakcho uwanyoitacho akliakuwa. Bendisyontacho akliawa umaldisyontacho akliawa. Manam pitapas gusta yawanchik chu wanyoy akliakoyha. Wanyoy mantaka niya parunam ay hinchik tuko imata ruraspa.
kausayta murunaha munanchik. Ari Dios taitapa munayninpas, ñuhanchik churinkuna, kausayniyoh kananchikta munan. Pero kuyasqay uyariqllay, kay aychanchikmi yumpa-yumpayta kay pachapi kajkunata kuyan. Hinaspami kay pachapi kajkunata munan, kay pachapi kajkunata rurayta munan, kay pachapa munayninman hina kausakuyta munan. Y kay pachapi kajkunaman aychanchik munakuykuspaqa Dios taytapa kontrampim rikurin. Señor Jesús minirja kainata San Juan capítulo 14 versículo 6 nichkan ñuham kani kausay. Señor ninche Jesucristo takamayam ñuhanchikuna wiñay kausayta tarinchik kuyariqllay. Pero paimanta huklawpiqa wañuymi hamuchkan. Manam Dios tayta munanchu wañunaykita wañunayta. Paiqa munachkan kausayniyoh kananchikta. Pero kay kausayqa manaña wahaypa kanan. Kay kausayqa manaña nanaypa kanan. Manaña llakikuypa kanan. Manaña guerrapa kanan. Kay kausayqa Dios taytapa ofreciwasqanchik kausayqa wiña wiñay kausaymi hinaspa kusikuypi kausaymi. Pero pipas maypas, Señor ninche Jesucristo negajkunaqa imatataq atliyachkan. Imatataq maskachkan. Maskachkanqa wañuytam. Chaytam Dios taytanchikpa palabran rimapayawanchi kainata nispa San Juan capítulo 3 versículo 16. Diosqa yumpa yumpaytam kuyarja runakunatam. Chaymi sapallan churinta humurja pipas paypi iñeja manaña puchukaspa wiñaypaqña kausanampaq. Wiñaypaqña kausanampaq. Chaymi hampaq promesa. Wiñay kausay. Pero pipas maypas. Dios pachorin wischupako. Señor ninche Jesucristo que panchakunapaqa manam kanchu wiñay kausay. Aswanga hamuchkanmi wañuy hinaspa ñakari. Pipas maypas wañuytaqa maskan mana Dios tayta riqsikuqkunallam. Wahaytaqa tarinja Señor Jesucristo manta karunchakuqkunallam. Y manam Dios tayta munanchu ham Dios tayta manta karupi kanaykita. Kunanmi hamta kallpanchaykamuyki kuyasqay uyariqllay hinaspaniykamuyki manachu ham akllakuykuwaq kawsayta? Solamente Señor ninche Jesucristonta kamallam wiñay kawsayta tarinchik. Manam kay pachapi wiña wiñaypaqchu kawsasun. Kay pachamantaqa llapallanchikmi chinkaykusunchik. Kay pachapiqa kay kawsay vidanchikmi tukunqa. Kay pachapiqa kachkanchik forastero hinallam, pasajero hinallam, pero Dios taytapa palabran ofreciwachkanchik wiñay kausayta, kay kausayqa kuyasqay uyariqaykuna mana nunca experimentasqanchik, mana nunca rikusqanchik, mana nunca kausasqanchik vidas kanqa. Kuyayllapaq vida, Señor ninche Jesucristoan kausay. Chaytam nichkan hamkunaya akllakuychik kausayta. Ama akllaychikchu wañuyta. Diabloqa siempre maskachkan ñuhanchikuna wañuy akllananchikta.

Gracias, yustaitan chiban kachu wiyerek yaikuna, yustaitapa chuyasiminta hawaikunchik, yustaitan chikta yupay chaikunchik. Y gracias, hampunapas kunan kay temprano, kay panchakus paya, hatarikuychik, hinaspa yuyay manasun zapakama kausay ninchikpi, ibainatak kachkan kausay ninchik, ibainatak kachkan ribay ninchik, ibainatak kachkan taita Dios pakayampi portakoy ninchik, Dios taita ya palabran rima payaos manchik makinaja, zapapuncha o musukia y vidaman risunchik uyerek yaikuna. Gracias, uyarikuas kay kikumanta, yapayan kay wahira wasi uyarekuna, hamkunapas kay panchakuykus pay kichik niya opahman. Dios taitan chikpa bendisyon ningwan, kay panchakus pay kichik. Sasachakuykuna kay yumang mi chayamuanchik, kukbang yaykunapas yumang mi chayamuanchik, pero amaya Dios taita manta karun chakurusun chikcho. Kunang ka sungoy kita, sungoy manta, taita Dios tanikunso, gracias, tukuyati niyok sinyulay, kay punchaw kamayana pay kwas kay kimanta nispa. Kay punchao kama, kay ora kama, kahaya, rima na koy konche, kuskancha na koy konche, nya tukupay ning mang nya chayay konche, gracias taita Dios ya, sa papunchao kay na hatunchas ka kachung bidan chikpi. Hamko naman tam kuyas kay uyari kay kuna, despedi koy kone, nyo hawang gari ki hatek ni programan chikuna pinya, kuskancha na koy kona kachkanga. Bendiciones, muy buenos días, ya payay ki chikpa.